0: gore ke scam to some shows ke mo ile gore tla ba bona magarebe a hlakane ka fa le go la Tucson Youth Center ka go la 13th Avenue mo go taba go diragala sona tsela re se ja gore ke shows scam to some shows mo re bona magarebe le gore ana pile are gote gote etlang re kopaneng bana pile ba bitjwa ke ba le ba Adala Nation bana pile ba re etlang hle bo sesi etlang bo sesi bo khaitsedi bo ragadi etlang ka moka bo mangwane re tla ba re ipsina mola re le bo me renje re enjoya re celebrate letsatsi le la bo kgwediela e kgwedi yona e ya ba rena ya bomma go mo gopolo ka kwa go la San Kopane e tla ba di diragala ka letsatsi la masomepedi ka di-20 ge rata fela iriela ya lesomepedi godimo ga tlhogo mo mosegareng wa segalela go ba go fitlhela ge e tlo rata iri ya boraro nna re tla ba rere e scamto somshosa e le bosesi ba kopane jale tje ka moka tse diragala gona fa rena re tla go fa tshedimoso tšatši ka tšatši gore ka ba le gore na ga jale ke eng se e le gore se tswela pele ke eng se e le gore sa diragala mo the afternoon take over tšatšing la lehono e tla re ge rata fela 30 a metsotso ya ba le gore rena pele re tla ka ka skutlwana sela sa rena sa mamorata sa letšatši ka letšatši skutlwana sela sa rena sa re nyakišeng mo e le gore rena pele re a tseba gore re bereka bjang nna le wena fa go re nyakišeng e tla re ga e rata fela ere ya bone ya ba e le gore rena pele re go thenggolela e le gore boledišana ka yona nna le wena tšatši nna le gono fela morago ga moe re tla gatela pele go fitlhela ka iri ya bohlano e tla re ka iri ya bohlano re amogetswe kgatšwa ditabo morago ga fao rena pele re a kena sekutlwane sela sa dina letšana tša rena o gonne jwang tšatši nna le gono ga rena na letšana e fela ke dumela ga botse gore wena mo e le gore ka bele gore gona ke tla go dira gore o bene le tjana ya rena le tjatji le molane go la rena la the afternoon take over go metla re gera tsa sirepa gare fela go tswa ireng ya bohlano ya bele gore rena pele re la ka letsa ba le gore tjatji le go hone ke tjatji la bona la matswa lo re la ba re ntjana re happy birthday Buna boy ke yena lo re go fena ga jwa lo tla wena are last dikilina la kosha re le mogo go the afternoon take over ka la bohlano dumela motheletje
1: you are listening to the

0: e le gore bašetse ba feditse ka ragamešomo ya bona, bašetse ba tšhaišitše, re a ba lebogela ebile re re e ba le mafelo a mabotse a beke. Le bao e le gore ba sale ka gare ga dikantoro tša bona, ba santšane ba le gare ba kgata tema, ba santšane ba šoma, ba tlanyatlatša dicomputer, ba dira sela le sela le sela, re re bonang kgole ke moretswang, gaufi ke moreyang, ka ge e le gore jale gona ga e le la lekgono lona ga gona ka mokgwa o mongwe, re le wišitše re le fentše, ge e le kgomo re tla re e wele fase ka dinaka. Jale napile ke le rolela mongatse, ke napile ke le otlela legosi, ke re re šomile magagešo, gomme jale re ya maipsinong a mare ya boipsinong jwa mafelelo a beke, jale mo e le gore go tloga go nyakega kudu gore re tloge re itlhokometse, ka ge e le gore re ya go tlhoka ka mo mošomong. Mo šomang gona o napile o tsebe gore ge wena o se gona o napo tsebe gore o napile o dirile peine e nngwe e kgologologologolo go badiredi ba gago le batho ka moka ba e le gore šomišana mmogo le bona. Jale a re bolokegeng tle ka dinako ka moka, kae kapa kae mo e le gore re sepela gona, a re making sure gore re a lotega mo nakong e sa fetseng pelo. Re napile re tlo go abela gašo ya ditaba e le tsona dintlhakgolo tša ditaba tša seripagare sa metsotso go tswa fale ringela ya boraro, gomme tsona le taba le ditlise tša ke ena AD Makidela. Re dira se moraga fao re napile re tabogela gona ka kwa kantorong ya ditaba.
1: You are listening to the Afternoon Takeover. 011 Radio News.
2: Dikgaong tsa ditaba ho se thapameng ena re fumana hore ho na le kganyetso kgatlhanong le leano la ho fetola mabitso a ditoropo le metse e itseng ka mane ka Eastern Cape, ho kenyeletsa Lady Grey e leng toropo e nang le nalane eo dimo ka ho fetisisa. Shoprite e butse mabenkele a matjha a 262 ka selemo sa ditšhelete sa 2026, mme palo ena ke e ka hodimo ka ho fetisisa ha e akaretsa mabenkele a butsweng ke Pick n Pay le Spa ka kopanelo le Woolworths. Ka lehlakoreng le leng, letona la dipuisano Sole Malatsi le re dipatlisiso mabapi le ho kgethwa ha CEO ya mehleng wa Film and Publication Board Mashilo Bolokwa bontso bo sekasekwa. Athe NSFAS e tobane le kgaello ya 15 billion rands, mme hona ho bolela hore letlole lena le ka sitwa ho tshehetsa baithuti bohle ba tshwanelang bakeng sa dithuso tsa ditjhelete. Tsena le tse ding o tla di fumana hodima hlooho.
1: 011 Radio News.

0: 011 Radio News.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the pulse of Jozi. Medite batsa ho rena di balwa ke Edi Magidela mo mamedi dumela. Hona le ganyetso o gahlano le leano la ho fetola mabitso a dibaka tse ding Afrika Borwa. Engwe ya dibaka tse amehang ke Lady Grey e leng toropo e Eastern Cape e tsebalang ka dalane ya dilemo tse ka bang tse 164. Lady Grey e dutse masikong a dithaba tsa Wettersberg, mme lebitso lena le bile teng ka dilemo tse ngata. Le ha ho le jwalo, leano la ho fetola mabitso a dibaka le ntse le baka dingangisano. Mokga o mong wa dipolitiki o se o bontshitse hore o hanyetsa phetoho ena, o re mabitso a dibaka a amana lane le boitsebahatso ba setjhaba. Taba ena e boetse e tsosa potso ya hore na mabitso a kgale a lokela ho bolokwa kapa a fetolwe ho bontsha nalane e ntjha ya naha. Ati ditabeng tse amanang le mabenkele, ke mo re fumanang hore Shoprite e tswetse pele ka katoloso ya yona. Khamphani ena e butse mabenkele a matjha a 262 selemong sa yona sa ditjhelete sa 2026. Palo ena e bohlokwa hobane e feta kakaretso ya mabenkele a matjha a butsweng ke Pick n Pay, Spar le Woolworths ha dipalo tsa bona di kopangwa. Katoloso ena e bontsha hore Shoprite e ntse e matlafatsa boteng ba yona mebarakeng ya Afrika Borwa, haholoholo dibakeng tseo bareki ba batlang dihlahiswa ka theko e fumanehang. Ho bula mabenkele a mangata ho boetse ho bolela menyetla e meng ya mesebetsi le menyetla bakeng sa dikgwebo tse fapaneng tsa ditshebeletso tsa ketane tsena. Re hatela pele. Ho boetse ho hlahile taba ya dipatlisiso lefapheng la dipuisano. Letona la dipuisano Sule Malatsi le re dipatlisiso mabapi le ho kgethwa ha CEO ya mehleng wa Film and Production Board Mashilo Boloka di fumane tokomane e nang le signature eo ho bolelwang hore e ka nna ya ba e fojarilwe. Taba ena e bohlokwa hobane e ama mokgwa o motho ya phahameng setheong sa setjhaba a ileng a kgethwa ka yona. Le ha o le jwalo, ho bohlokwa ho totobatsa hore hona jwale ho bua ka pelaelo le dipatlisiso, e seng bopaki ba ho qetela ba hore signature eo e ile ya qapjwa. Dipatlisiso di lebelletswe ho thusa ho hlakisa hore na tokomane eo e entswe le ho saenwa ka tsela efeng. Re tswela pele. Baithuti le batswadi ba boetse ba shebile ka hloko maemo a ditjhelete a NSFAS. Letlole lena le tobane le kgaello ya tjhelete e lekanyetswang ho 15 billion rands. Sena se baka matshwenyeho hobane NSFAS e fana ka thuso ya ditjhelete ho baithuti ba bangata ba tswang malapeng a nang le meputso e tlase. Ha kgaello ena e sa rarolohe, ho ka ba le kgatello ya hore NSFAS e tla kgona ho tshehetsa baithuti botlhe ba tshwanelang kapa jwang. Taba ena e boetse e tla nakong eo malapa a seng a tobane le ditshenyehelo tse phahameng tsa bophelo, mme thuto e phahameng e ntse e phepetsa le malapa ao a jwalo ka bongata. Re a phethela. Moporesidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o se amohetse melao e metjha e reretsweng ho fetola tsela eo meedi ya bommasepala le mabatowa a behilweng ka yona. Melao ena e se e rometswe ho moporesidente hore a e tekene. Taba ya meedi ya bommasepala le mabatowa e bohlokwa haholo hobane e ama tsamaiso ya puso ya dibaka, boemedi ba setjhaba le tsela eo dibaka di hlophiswang ka yona. Diphetho tse jwalo di ka ba le phaello dikgethong, tsamaisong ya masepala le boemong ba baahi dibakeng tse fapaneng. Tsena e ne le tsona ditaba tsa hora ena, mme di fella monang.

0: ene gore o le wena o nape o beletse bo yalo na le tjatjile gore e ka bela gore na nete gore go diragetseng e jwale ke ka mo rena pele re re kgwedi ye ya August ka o fela ka moka ga yona rena pele re tlotla le go hlompha le go gopola dinatla dikakapa bomma bo mosara thipa ka bogaleng rena re le fa go the afternoon take over re tlo ga re rolela mangatse ka ka kudukudu yona taba ye jwale ka yeo ka gele gore nete ke taba ile gore ke taba ya maleba ke taba ile gore ena pele e bontsha gore rena re le ma Afrika borwa re tswa kae re ya kae na
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: La botlhano le le botse botse ke mafelelo a beke mo e le gore bjanong ke a bona gore go napile batho ba bantšhinyana ba shetse ba thomile go itukisetsa go ya maeto a bona ka go fapafapana ga ona bangwe ba napile ba ya boipsinong bangwe ba go tse e le gore ga se tse e le gore di napile di ye kgotsofatsa tse e le gore ke tsa mahloko fela re napile re batho ka moka re a leleboga ka ge e le gore support ya lena go tswelela ga lena mafelong ao e le gore le ya go tswelela gona e tloga e le ya maleba kudukudu jale tšatšana le gona na le wena re tlo boledišana ka ye nngwe she e le gore nako le nako ke gore e ya direga kudu gore na baswa ba ile gore ge le mo mafelong a beke rena pele re a tswa le baswa ba bangwe ba gore ba rena re ya go ipsina re ya bo ipsinong moela le gore nako le nako ke se le gore re setse re tloetse ke bolela ka baswa ba ile gore ke baswa ba ile gore ba setse ba tloetse gore bona ka mafelong a beke a mangwe le a mangwe ba ya bo ipsinong ba ya go jaiva ba dira sela le sela le sela jwale ke tlo ba le dipotšišonyana tše pedi tše tharo go bona baswa bao ebile ge e le gore wena o ka bela gore o theletse radio go ba theletse sona sealemoya o yo mongwe wa bona baswa ba jala ka ba ke bolelang ka bona gomme le wena o ka kgona go tlo kenya lentšu la gago fa go 0751329986 ke la botlhano magagešhe re napile re ya eletšana gore re tsebe gore ge re tswa re ya fa le metantsong re ya mola le mola re ya boipsinong re ya go iketla re tshware jwang mo mafelong a beke ka ge le gore rena ga re nyake go bona wena ka mošupologo o boa o na le blue eye o boa o sena leitlho o boa kore o se kamogele gore re go tseba o le ka gona jale nna le wena re tlo fana tshedimošo gona fa go the afternoon take over tšatšeng la lekgono e tla re ka morago ga se re boe re napile re tlega botse twi

0: Isagalavuma. Ya, ke go tsena rofa yona ga jwa le go tsa go yena Aziza ana le yena the terms le o maleye ba tla go botsa thigo yena go me bana pele ba go fele yona ga jwa le ile ke la bohlano re na pele re ipsina na go le rena re metsotso ke masome pele ne fela re pele re tshwela mola iringe la ya bone re na re ipsina ke la bohlano mo ile re ka pele re gona re dumela ga botsa re lo yena ka pele re o ipsina ka mino o ipsina ka moretheto o ipsina ka tsheka mo ka ipsina ka mafelelo a be o ke
1: The afternoon takeover exclusive on 011 radio the pulse of Josie
0: garata go fela ke bolela le ba so ba rena ke dule ba ile gore ba rata go tsenela tsela tsa go ipsina ka mafelelo a be ke ba re rena ro jaiva re ya metantsong ro jira sela le sela le sela jwa le garata go bolela le ba ile gore gantsi re fela re bona ba tswelela fa ditabeng re fela re bona ditaba tse le gore ditloga di sa gahlishe ka bona tse le gore ka nnete e tloga ile di thisha mare mo ile gore nako le nako humane le gore ka fa le mafelong a le a boithabi jo mola re yang hona re ya go ithabisha ka mafelelo a be ke humana le gore gona le ba bangwe ba magarebe ba ile gore ba ya mafelong a bialo ka ao ba ntse bana le maikemisetso a bona a itseng jwale moraga fa o humana le gore go feletse le gore go direga dikotsi tse le gore e ba tsona tsa diphisha mare mo ile gore mafelong humana le gore le maphelo a batho a ya lobi hona fao jwale ke rata go tseba gore na ge wena o tloga ka fa motseng wa gago ka mo lapeng la gago go ba ka mo reno ka modulang gona a ke ebile ke napele ke bolela le lena baswa bontsi nyana ba le na ke a dumela gore ga lena malapa bangwe le dula di roomong bangwe le dula fa le di apartmenteng ba le dula fa le fa le bangwe ba dula ka kwa dikolong jwale mo e le gore ge e fitlha nako ele ya mafelelo a beke bontsi wa bona ba lena lena pele le ya tswa gomme lena pele le fala le lela ka fa le mafelong a le a boithabiso jwale ke bolela le lena bogaetsedi baka ke re na e ka bele gore na ke eng se e le gore ga botse sena pele se baka gore nako le nako ge le tswile leile ka fa le mafelong a le a boithabiso o humane e le gore mo mafelelong a le tšatši leo goba mo mafelong a bošogo joe tšatšing le le latelang go sasa re kwetse e le gore ga di kgatlhise goke re kwa ba re magarobjana a napile a bolailwe bangwe ba napile ba gamilwe ba dirilwe sela le sela dilo tša bošula tse e le gore ga di thabiša ge re wa botsiša wa latela o tla kwa go thiwa ge e sa le motho yo a ntse a dutse le bona go tlogela ka iriela ya bosenyane a ntse a reka a reka a reka a reka mafelelong ya ba e le gore ke nako e la gore santse re ya le ba tloge ba ye gae ba ye go ikhutša jwaleng o mongwe napile a bona gore mo ke tlamehile ke no tsena ka mongwe a seloka ke tšhabe yo le humana e le gore ba le banapile ba mo dira tse bošula tse le gore ga di kgatlhe na bogetsedi ba rena ka ba le gore ke eng se e le gore se ba gapeletša gore ba feleletse ba ya mola mafelong a boithabišo bantse ba se ba ya magabotse ka merabeng e ka ba e le gore na seo ke lebaka la PF pressure goba ke lebaka la gore bagwera ba gago o ka seke wa sepe ba re ba tswile wena wa šala o le noši o tla šala o le mo bodutung na ka ba le gore ke eng se e le gore sena pele se ya ba gapeletša mo mafelelong a beke ya mangwe le ya mangwe mo e le gore nako le nako nnete ke gore phela re bona ditaba tše jwale ka tseo tše bošula tše e le gore ga di kgatlhene re le batswadi re le setšhaba re le badudi ba naga ya Aforika Borwa ke ditaba tše e le gore nnete ke gore ga di tloge dijiša tse di welang mola e le gore bangwe ba bona o humane le gore ba tlogile malapeng a bona diprovenceng tša bona tša go fapafapana ba e tla fakafa gauteng go tla go tlo ithuta e fela mo mafelelong a beke re kwe le gore go tswelela ditaba tse e le gore ke tse bošula ka bona jale ke tla go wena ke re wena kgaetsedi wena mosetsana wena moswa bolela le nna ke lenanego le e le gore tšatši le lela le kgone re lebane le wena mo go the afternoon take over re re a ko re botse na ke eng se e le gore se go gapeletša gore le ge o sena selo ka morabeng gore o feletse ore le nna ke ya ya boithabišong na ke eng se e le gore se go gapeletša na e ka ba e le gore ke ba gwera na e ka ba e le gore ke go rata dilo goba e no ba fela gore nka se kgone šala ke dutse ke le noši batho ba tswile a re bolele
1: 0 7 5 1 3 2 9 9 8 6
0: a ka la bohlano ke yone e le gore ke bolela le moso a thui go tswa ka fa go the afternoon take over ka fa 011 the pulse of Josie a re bolele nna le wena moso mo e le gore ka bele re gona ba e le gore ba ka mola dicampuseng ka fa le ke a bona ka fa le dicampuseng tše ntšintšintšintši tša go fopafopana ka fa gare ga province ya Gauteng ba tlile go ithuta jale ke rata go boledišana le bona tšatšina le gone gore na baswa ba gešo a ke lempotseng kudu lena baswa ba magarebjana ka bele gore na ge nako le nako rena re ntse re kwa botlhoko re lebeletse re kwa go thiwa ngwana mosetsana o gamilwe a fetša a bolawa ngwana mosetsana o dirilwe sela le sela se bošula gape re ka fa kgweding ya bomma re ka kgweding e le gore ke kgwedi e le gore nnete kore le le basetsana le bomma ba ka moso jale ga re rate go bona the way e le gore lena le swarwa ka gona na e ka ba e le gore na tše ka mo ka di bakelwa ke eng e ka ba e le gore lebakelwa ke taba ya gore ke peer pressure bagotsi ba ka ba tswile nna nka sešale ke le noši goba le gale le gale ke se e le gore wena botloga o se planne mo gare ga beke gore hey fitla fela weekend ke nyaka go ya ke ba momona nna ke nyaka go ke ba ja potla ke nyaka ke ba tlhotlhora bana bana ba le gore bana pele ba gotse ba fela ba re ba di 15 ba fela ba re ke ba di 25 jwale le jwale ke me bolelana ile gore e ya tshwelela mola le mola ge ba so ba ditse ba le mmogo ba iphina ile se ile gore di a rerwa gore mafelong a beke a rena a tlabe a sepela ka le mo le jwang jwale a re boledišane nna le wena tsa tsinla le gono
2: This Women's Month, we celebrate the strength, courage, and resilience of every woman shaping our communities and inspiring generations. Join us as we honor the voices of women making a difference through powerful conversations, uplifting stories, and unforgettable moments. Because when women rise, communities thrive. Celebrate Women's Month with 011 Radio, the pulse of Josie. 011 Radio News.
3: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the pulse of Josie. Meditaba tsa horena di balwa ke Eddie Magidela mo mamedi dumela. Hona le kganyetso o kgahlano le leano la ho fetola mabitso a dibaka tse ding Afrika Borwa. Engwe ya dibaka tse amehang ke Lady Grey e leng toropo e Eastern Cape e tsebalang ka dalane ya dilemo tse ka bang tse 164. Lady Grey e dutse masikong a dithaba tsa Wettersberg mme lebitso lena le bile teng ka dilemo tse ngata. Le ha ho le jwalo, leano la ho fetola mabitso a dibaka lentse le baka dingangisano. Mokga o mong wa dipolitiki o se o bontshitse hore o hanyetsa phetho ena hore mabitso a dibaka a amana lane le boitsebahatso ba setjhaba taba ena e boetse tsosa potso ya hore na mabitso a kgale a lokela ho bolokwa kapa a fetolwe ho bontsha nalane e ntjha ya naha Ati ditabentse amanang le mabenkele ke mo fumanang hore Shoprite e tsetswe pele ka katoloso ya yona. Company ena e butse mabenkele a matjha a magolo a mabedi mashuma tsheletseng ala le metswemedi selemong sa yona sa ditjhelete sa 2026. Palo ena e bohlokwa hobane e feta kakaretso ya mabenkele a matjha a butsweng ke Pick n Pay, Spa le Woolworths ha dipalo tsa bona di kopangwa. Katoloso ena e bontsha hore Shoprite e ntse e matlafatsa boteng ba yona mebarakeng ya Afrika Borwa haholoholo dibakeng tseo bareki batlang dihlahiswa ka theko e fumanehang.
2: 011 Radio News.

0: bringing Josie to the globe, one stream at a time.
1: From San Antonio, Texas.
2: From New Jersey, U.S.
0: More than just radio. Online. Online. Online. Online. Online.
3: 你连接成功.
0: Translation.
4: It connected us successfully.
0: This is 011 Radio, the pulse of Josie.
5: Kiyona, the pulse of Josie, in ora kajole ya jaragacha. Napotse bogore ke la botlano le hono. Ke le jajela le so men 14 August 2026. Ka ka fa kae mo ile gore ka belo gore o gona o ke dumela gore o tloga o ipsena kudu ka mmino. Re lebele je fela ka fa le garaga di taxi renge ka moka ga lena bona ke le rolela mongatse ka fao. Di Q Marshall ka moka ka fao, Jimmy's then ka fao, MTN Alexandra ka mola go la Alex Mall ka mola la Pan Africa. Mo go tle go tle mo ile gore parita gona ka mo sangweni ke a le bona le lena le emisha diatla. Re na le lena ka fao Tempisa kai ka pakai ka mobo emalahleni ka mo long distance Mpumalanga. Re na le lena ka moka ka moka ka moka ka moka re bona ntse tsena le khono a re itsineng go mme re dira ga tseng jwa ka mehlala ka matjatji re ke re ke re da metse se tshaba se sa ranto. Re ba kenye ka gara ga dinamelwa tseo tsa rena tsa public ka bo tsepegi jwa maleba leba jwa ka mehlala ka matjatji jwa ke re go bo ka moka ba ile gore ba na pile ba momelo go lokong ba na pile ba emetse tsona dinamelwa tsa bo bohle. Se fele mpilo ba re shoe se fele mpilo le a tse ke la botlhano le hono e fela se se tshalang o tlo feletse le ro lwana o gorogile o ile ka gae bona. Ye le gore bolela ka yona tshetsina le hono ke yona hela ile gore ke bolela ka ba so ba ile gore ke bo gaetsedi ba rena ke bo buti ba rena ke ba le ba le ba ile gore ke bangwe ke bana ba rena ba ile gore rena pele re ba rometse dikolong ba gona ka fa Gauteng ba gona ka kwa go la Mpumalanga ba gona ka kwa go la Durban ba gona Eastern Cape. Gore ba tletse mo gohle nepogolo gore ba ile go ithuta go ya leka mekgwa ya dithuto tse e le gore ba di tsenela ka gona. Motho le motho na le tlhologelo ya dithuto tsa gage gore yena ge a fetsa a ka dithuto tsa gage o rata go ipona a dira mošomong wa gore le wa gore le wa gore jale ke ka fa o humane le gore bana ba rena a rena pele re ba lokolotse ba tletse le lefase bana pele ba ralala jale go na le se e le gore sena pele se a tswelela ka fale di-campuseng ka fale di-tertiary ka fale ba dulang gona ka mola mafelong a bona nako le nako re na le go fela re bona go tlhagelela mo gare ga di-social media mo mafaratlhatlheng mo e le gore bana ba rena ba napile ba feletsa ba tsena mo dikotseng kudu ge ba mafelelo a beke. Bana ba le ba rena ba magarizwana ba fela le gore mafelelong bangwe ba bona ba feletsa ka bo madimabe ba loba le maphelo a bona. Ge re wa latelela taba ya gona o humane le gore motho yo e le gore o ba dirile tsona tse tsa diphišwa mare o humane le gore ke motho yo e le gore nantse a ithabetse le bona bošego ka moka go ntse go le bose ba ntse ba ya godimo lefase go rekiwa sela le sela go nwewa go jewa fela e re mafelelong mo e le gore jale napile go thiwa go a tswalelwa felo fa lefelo leo la boithabiso bjanong ke chaile time ebile ga ke lebela gabotse ke nako ele ya bomashego gare bo around 2 o'clock. Humane e le gore bjaneng go napile go tsoga garuru fao jale re tlo boledišanana le wena re dira se re ya ka fa lekgatlhong ya ditaba moraga moo re sa tlo tswela pele ka yona ebile sekhutlhwana sa rena sela sa di na le jaana re tlo go botsa ge re bua fa ditabeng gore na tšatšing la le gono re tla ba re swere ye efeng re boledišana le mange tšatšing le gona fa go the afternoon take over ga jalo re ke timela ka gashong ya ditaba re motheletse ipsine ka ditaba gomme o sedimoshege.
6: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the pulse of Josie. Mme ditaba tsa gore ena di balwa ke Edi Magidela momamedi dumela. Ho na le kganyetso kgahlano le leano la ho fetola mabitso a dibaka tse ding Afrika Borwa. Engwe ya dibaka tse amehang ke Lady Grey e leng toropo e Eastern Cape e tsebalang ka dalane ya dilemo tse ka bang tse 164. Lady Grey e dutse masikong a dithaba tsa Wettersberg mme lebitso lena le bile teng ka dilemo tse ngata. Le ha ho le jalo, leano la ho fetola mabitso a dibaka lentse le baka dingangisano. Mokga o mong wa dipolitiki o se o bontshitse hore o hanyetsa phetho ena, o re mabitso a dibaka a amana lane le boitsebahatso ba setjhaba. Taba ena e boetse tsosa potso ya hore na mabitso a kgale a lokela ho bolokwa kapa a fetolwe ho bontsha nalane e ntjha ya naha. Ati ditabeng tse amanang le mabenkele ke mo re fumanang hore Shoprite e tsetswe pele ka katoloso ya yona. Company ena e butse mabenkele a matjha a 262 selemong sa yona sa ditšhelete sa 2026. Palo ena e bohlokwa gobane e feta kakaretso ya mabenkele a matšha a butsweng ke Pick and Pay, Spar le Woolworths ha dipalo tsa bona di kopangwa. Katoloso ena e bontsha gore Shoprite e ntse e matlafatsa boteng ba yona mebarakeng ya Afrika Borwa, haholoholo dibakeng tseo bareki ba batlang dihlahiswa ka theko e fumanehang. Ho bula mabenkele a mangata ho boetse ho bolela menyetla e meng ya mesebetsi le menyetla bakeng sa dikgwebo tse fapaneng tsa ditshebeletso tsa ketane tsena. Re hatela pele. Ho boetse ho hlahile taba ya dipatlisiso lefapheng la dipuisano. Letona la dipuisano Sule Malatsi le re dipatlisiso mabapi le ho kgethwa ha CEO ya mehleng wa Film and Production Board Mashilo Boloka di fumane tokomane e nang le signature eo ho bolelwang hore e ka nna ya eba e fojaridwe. Taba ena e bohlokwa hobane e ama mokgwa o motho ya phahameng setheong sa setjhaba a ileng a kgethwa ka yona. Le ha o le jwalo, ho bohlokwa ho totobatsa hore hona jwale ho bua ka pelaelo le dipatlisiso e seng bopaki ba ho qetela ba hore signature eo e ile ya qapjwa. Dipatlisiso di lebelletswe ho thusa ho hlakisa hore na tokomane eo e entswe le ho saenwa ka tsela efeng. Re tswela pele. Baithuti le batswadi ba boetse ba shebile ka hloko maemo a ditjhelete a NSFAS. Letlole lena le tobane le kgaello ya tjhelete e lekanyetswang ho 15 billion rands. Sena se baka matshwenyeho hobane NSFAS e fana ka thuso ya ditjhelete ho baithuti ba bangata ba tswang malapeng a nang le meputso e tlase. Ha kgaello ena e sa rarolohe, ho ka ba le kgatello ya hore NSFAS e tla kgona ho tshehetsa baithuti botlhe ba tshwanelang kapa jwang. Taba ena e boetse e tla nakong eo malapa a seng a tobane le ditshenyehelo tse phahameng tsa bophelo, mme thuto e phahameng e ntse e phepetsa le malapa ao a jwalo ka bongata. Re a phethela. Moporesidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o se amohetse melao e metjha e reretsweng ho fetola tsela eo meedi ya bommasepala le mabatowa a behilweng ka yona. Melao ena e se e remoetswe ho moporesidente hore a itekene. Taba ya meedi ya bommasepala le mabatowa e bohlokwa haholo hobane e ama tsamaiso ya puso ya dibaka, boemedi ba setjhaba le tsela eo dibaka di hlophiswang ka yona. Diphetho tse jwalo di ka ba le phaello dikgethong tsamaisong ya masepala le boemong ba baahi dibakeng tse fapaneng. Tsena e ne le tsona ditaba tsa hora ena, mme di fella mona.
0: Zero. Zero 011 Radio News.

Risky he lena la kosha ile gore fetse gona loka ga jwalo e re tle go tlisetsa mo ya no itlisetsa ke Elani gona fa go the pass of Jose go me mara go nyana re go file vula mlomo ilena Musa Keys gona fa go the afternoon take over ya 011 the pass of Jose go bula gore nomoro ya rena ya magala ka fa ke 0751329986 ke bulela ka baswa ba ile gore ke baswa ba ile gore nako le nako go tswelela dipolelo ka bona mo mafaratlhatlheng kudu baswa ba ile gore ka mafelelo kudu baswa ba ile gore mo mafelelong a beke re fela re ikwa ditiragatso tse ile gore ke diphisa mare di a diragala go bona a ka ge ile gore nako engwe le engwe ba ikhumane ile gore ba ka fale mafelong a boithabiso gomme bangwe ba bona ba ile mafelong ao ba sena le ka selo ka merabeng fela ge ba fila mafelong

fa province ya Mpumalanga ka belo road province nje ka mokame lo ro fala le tsho go tsona ka kwa bola Rustenburg Eastern Cape bolela le rena fa o re botse gore na e ka ba le gore ke eng se le gore se dira gore wena moswa go duke lebeletse ba so ba rena ba magarizwana ke eng se le gore na ba tsa go gapeletsa gore wena o tseba gore ga ona selo se le gore se ka dira gore le wena o gone go baka fa le lephelo le felo na boithabiso o gone go itopa topela sela le sela fela o feletse lo re le wena o ikwetsa o le ka mo wena o gapeletswa ke eng go ya lefelo leo ke botsitse dipotsiso fa ka re ka ba le gore na ke lebaka la peer pressure bagwera ba gago goba e no ba lebaka la gore wena legale ke seo le gore bo tutse o se naganne mo gare ga beke gore nna ge go fitlha mafelelo a beke ke tlo ya ka kwa gomme ke ilo ba tlhotlhora ke ilo ba tšhikidi ke ilo ba ke ilo nwa ene ke ilo ipsina ke sena le ka sente ke le jalo jale ke rata gore nna le wena re boledišane le wena re ke re ko maikutlo wa gago gore na wena e le gore tše ka moka tše re le gore ra di bona di a tswelela mo mafelelong a beke a mangwe le a mangwe le a mangwe di tloga di ama baswa gopela gore baswa ke bokamoso bja naga ya Aforika Borwa bjale re bolela fa ka bokamoso bja naga ya gešo fa mo e le gore re napile re a latlhegelwa re le batswadi re a latlhegelwa re le setšhaba re a latlhegelwa re le maloko ka moka ka ge dilo tse jale tse e le gore di a diragala di diragala bana ba rena ga di diragalele dikota goba eng e jwang kapa jwang ke batho ba e le gore dilo tse di a ba tlhagela ke bana ba rena re a ba tseba bangwe ke bana ba baagišane bangwe ke bana ba bagwera jwale ke re wena moswa le wena motswadi ge e le gore ga jalo napilo theleditše sealemoya napo ongwale fa go WhatsApp page ya rena goba o romele voice note o napo o re botse gore na a kabele gore ena maikutlo a gago ke a mafeng kudu re kgalemela bana ba e le gore ke bana ba rena ke baswa ba e le gore re tloga re tseba gore bana ba batlile dikolong ba tlile go ithuta fela go humanaga e le gore bona ga ba yo mo dilong tša thuto sa bona ke go tla go ipsina ba ya kwalana le kwana ba re re ya go jaiva re etsa sela le sela jale dilo tse jale ka tšeke dilo tse le gore re a di kgalemela ebile re di tshwela ka mare 011 the pulse of Joseph tla re ge re thafela seripagare sa metsotso ya bele gore re napile re tlo ketimela ka fale no buhle hostele ka fa go la Alexandra mo e le gore re tlo ba re boledišana le ntate Jali e le gore ke ena mongwe wa lebenkele le a re ke le lebelela ga botse ke Jali Lifestyle gona ka fa le go la no buhle hostel gona ka fa motsesetoropong wa Alexandra kudu re tla ba re boledišana le ena mabapi le lesogana le re šileng ka lefatsheng la ka keno re bolela fa ka ena Setsebi Dlamini inkosi ya makoqama e le gore o napile o kgaogane le bophelo o napile o re tlogetse ka lefatsheng la ka keno gomme go sasa ke letšatši la gage la poloko ka kwa motsaneng wa Msinga ka kwa KZN jale gopela gore bontate Jali Lifestyle ke batho ba e le gore ba ile ba tloga ba berekišana kudu le ena lesogana le ena o Setsebi Dlamini ebile ba tloga re tlhalosetša gore na e ka ba e le gore na lehula gage le tloga le ba ame jwang e le badudi ba Alexandra e le badudi ba ka fa le no buhle hostel e le balatedi ba mmino wa Maskanda jale ke tselo re tlo ba re dikwa ka moraga seripagare sa metsotso go tswa fa le iringela ya bohlano mo e le gore rena pele re rena re le 011 the pulse of Jose re re a moya wa Setsebi Dlamini o robale ka kgotso.

0: Hi, mzekezeke. Rona Faro 011 the pulse of juicy. Ke mzekezeke. Una pilotile go ena ga botse twee bare I'm scared of you, Zexman. Ke nokela ya di ntlhagolo tsa ditaba. Rena pile re dira ka sona sepopego se. Re mzekezeke. Bye.
1: 011 Radio News.
2: Di khontsa ditaba. Thapameng ena re fumana hore hona le ganyetso gatlhanong le leano la go fetola mabitso a ditoropo le metse e itseng ka manika Eastern Cape ho kenyeletsa Lady Grey e leng toropo e nang le nalane eo dimo ka go fetisisa. Shoprite e butse mabenkele a matšha a 262 ka selemo sa ditšhelete sa 2026, mme palo ena ke e ka godimo ka go fetisisa ha e akaretsa mabenkele a butsweng ke Pick n Pay le Spa ka kopanelo le Woolworths. Ka letlhakoreng le leng letona la dipuisano Sole Malatsi le re dipatlisiso mabapi le go kgethwa ha CEO ya mehleng wa Film and Publication Board Mashilo Bolokwa bontso bo sekasekwa. Athe NSFAS e tobane le kgaello ya 15 billion rands, mme hona ho bolela hore letlole lena le ka sitwa ho tshehetsa baithuti bohle ba tshwanelang bakeng sa dithuso tsa ditšhelete. Tsena le tse ding o tla di fumana hodimahlong.
1: 011 Radio News. You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Josie.
0: Re a leboga Eddie ka sona sebo se rena pleri tshile ka fale ga shong ya di daba. Na kwela rena re ke se ri pagara sa metso tsore rena pleri tshola fale irinyala ya bohlano. Go pela gore bjale re shetse re tsene ka fale gare ga skutlwana sela sa rena sa di nale jana se na se skutlwana sela ile gore mo matjatjeng a mang re sebitsa gore ke o gonne joang. Tjatjeng la le hono e tlo ba skutlwana sa rena se se ghetileng kudu ka ge le re tseba magage sho gore ka fale go bale ba Minoas Masikanda re na bile re lahlegetse magagishu go pelang gore le sogana fa sicebe dlamini ye le gore o rishile ka fa le fasen la ka keno yo le na peletse beng gore ge le poloko ya gagwe ena pile e tla swarelwa tjatjing la go sasa ka kwa gola MC nga ka mola le felo le la ba le bitjang gore ke Mzisho Stadium ka kwa gala mola MC ga re rata fela iri ya senyane mo mehlo mo misong yo le magagishu ka gore ya lo rena pile re re go bagadla mini rena pile re ya ba hlobosha rena pile re ya mogopola yana sicebi le batho ka moka ba ile gore ba motseba ba ile gore ba ile ba tloga ba ipsina ka mmino wa gagwe ga sa le ka fa le fasting tjatjina le hono ke le tjatjila gagwe ke nkonzo yakhe yo qcina namhlanje rena pile re ya mofelegetsa re re a sicebi a roba le ka khotso ibile ke dumela ga botse gore le ba dudi ba motse stropo wa Alexandra ba tloga ba motse ba ga botse twi e ka ge le gore o ile a tloga a etla a diragatsa ka fa le no botle hostel mo ile gore o ile a tloga a etla a thabisha masha ba shaba gomme sicebi o hlakanele le hula gagwe mo mafelelong a beke a re tswang gona ka kwa tropong kgolo ya Richards Bay ge a be a ya go performa gomme be a sa sepele a le noshi be ana le ba bangwe ba sogana mo ile gore go ile go ba go a loba maphelo a ba bangwe ba babedi gona fa o kotseng eo ba ile ba gahlana le yona ka kwa tropong kgolo ya Richards Bay jwale go santjana go le jwa le magagishu rena bile re ba ga dlamini re na le lena re le 011 the pulse of Jose re sicebi ibe ile le shole la nete gomme rena bile re a moya wa gagwe o robale ka gotso ka gore yalo rena bile re ipatametsa gaufi le ndate Jali go tswaka kwa go la Jali lifestyle o le rena pile o tlo boledishana le rena tjatjing la le hono re gopola yena inkosi ya maqokama ilingana sicebi dlamini.

0: 011 Radio News.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the Pulse of Jozi. Meditaba tsa hore ena di balwa ke Edi Magidela mo mamedi dumela. Hona le kganyetso o kgahlano le leano la ho fetola mabitso a dibaka tse ding Afrika Borwa. Engwe ya dibaka tse amehang ke Lady Grey, e leng toropo e Eastern Cape e tsebahalang ka nalane ya dilemo tse ka bang tse 164. Lady Grey e dutse masikong a dithaba tsa Wettersberg, mme lebitso lena le bile teng ka dilemo tse ngata. Le ha ho le jwalo, leano la ho fetola mabitso a dibaka le ntse le baka dingangisano. Mokga o mong wa dipolitiki o se o bontshitse hore o hanyetsa phetoho ena, o re mabitso a dibaka a amana lane le boitsebahatso ba setjhaba. Taba ena e boetse e tsosa potso ya hore na mabitso a kgale a lokela ho bolokwa kapa a fetolwe ho bontsha nalane e ntjha ya naha. Athe ditabeng tse amanang le mabenkele, ke mo re fumanang hore Shoprite e tsetswe pele ka katoloso ya yona. Khamphani ena e butse mabenkele a matjha a 262 selemong sa yona sa ditjhelete sa 2026. Palo ena e bohlokwa hobane e feta kakaretso ya mabenkele a matjha a butsweng ke Pick n Pay, Spar le Woolworths ha dipalo tsa bona di kopangwa. Katoloso ena e bontsha hore Shoprite e ntse e matlafatsa boteng ba yona mebarakeng ya Afrika Borwa, haholoholo dibakeng tseo bareki ba batlang dihlahiswa ka theko e fumanehang. Ho bula mabenkele a mangata ho boetse ho bolela menyetla e meng ya mesebetsi le menyetla bakeng sa dikgwebo tse fapaneng tsa ditshebeletso tsa ketane tsena. Re hatela pele. Ho boetse ho hlahile taba ya dipatlisiso lefapheng la dipuisano. Letona la dipuisano Sule Malatsi le re dipatlisiso mabapi le ho kgethwa ha CEO ya mehleng wa Film and Production Board Mashilo Boloka di fumane tokomane e nang le signature eo ho bolelwang hore e ka nna ya eba e fojarilwe. Taba ena e bohlokwa hobane e ama mokgwa o motho ya phahameng setheong sa setjhaba a ileng a kgethwa ka yona. Le ha o le jwalo, ho bohlokwa ho totobatsa hore hona jwale ho bua ka pelaelo le dipatlisiso, e seng bopaki ba ho qetela ba hore signature eo e ile ya qapjwa. Dipatlisiso di lebelletswe ho thusa ho hlakisa hore na tokomane eo e entswe le ho saenwa ka tsela efeng. Re tswela pele. Baithuti le batswadi ba boetse ba shebile ka hloko maemo a ditjhelete a NSFAS. Letlole lena le tobane le kgaello ya tjhelete e lekanyetswang ho 15 billion rands. Sena se baka matshwenyeho hobane NSFAS e fana ka thuso ya ditjhelete ho baithuti ba bangata ba tswang malapeng a nang le meputso e tlase. Ha kgaello ena e sa rarollohe, ho ka ba le kgatello ya hore NSFAS e tla kgona ho tshehetsa baithuti botlhe ba tshwanelang kapa jwang. Taba ena e boetse e tla nakong eo malapa a seng a tobane le ditshenyehelo tse phahameng tsa bophelo, mme thuto e phahameng e ntse e phepetsa le malapa ao a jwalo ka bongata. Re a phethela. Moporesidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o se amohetse melao e metjha e reretsweng ho fetola tsela eo meedi ya bommasepala le mabatowa a behilweng ka yona. Melao ena e se e remoetswe ho moporesidente hore a itekene. Taba ya meedi ya bommasepala le mabatowa e bohlokwa haholo hobane e ama tsamaiso ya puso ya dibaka, boemedi ba setjhaba le tsela eo dibaka di hlophiswang ka yona. Diphetho tse jwalo di ka ba le phaello dikgethong, tsamaisong ya masepala le boemong ba baahi dibakeng tse fapaneng. Tsena e ne le tsona ditaba tsa hora ena, mme di fella mona.